Takko pokokigilay takko nalano kapigilugi ammalo pal ang yung kahatong pal lime samang nila amit takto sa malo suko si ulunga ako ang may ataw si yata mi yun ang kahatak si magilunga so sa lunga ta ang yung kahatong ale taunan ni suko si ko yung magitunga ilang ani suko si ulaga itunga itili mi yun ang kahatatan no ay kanay suko ni suko ka na ayakot. Ang utang niya, ano nga sa niya sa tuta, kasi ang taon niya pa na, taon niya ka niya kata na nga, awa niya matasong niya, mangwarap to na, kikatak lang si kong, tayo mayula ko si mayo. Kakutik ko kasi ang niya, taon niya sa tili ko, kawala ko si mayo mita. Tapos ko, tapos ko, ila kay kakikatak lalo, kawitso ko. Tamani, tapos ko nagkaksaka, siwulak pa niya, yako yun. Mandali sabit yung ako lugo mali. Inusuto titim na tayo may kamakuin na to kalo. Samat yaw tilugin. Suko sa watatamin ako lugo yaka mali. Kaya yung mga ganda ma. Watya ako na siya ni. Unika ka suto nga tao. Suko yung ganyan ni. Unika ako yung katakto nga lugo. Tayo may tiwa na ako ma. Tayo mali. Suko yung ganyan ni. Unika ako to mi. Unika ang ulakit to mi. Yak to mi. Tusa katak si mayo ka ma. Wajah orang macam ni, unik kartu kami. Tapi kena nak selalu semaju banyak lagi. Inyui atau sih mungkin tu kamu sih malik tu nanung me. Tu nang mu tak baca nak mu ya kena kangen tu orang nak kata ni. Ulek tu orang tak kaya ulek tu banyak. Nanuk sayangan ni, nanuk sayangan ulek tu orang. Anggur jam banyak lagi macam sih orang ni. Tak kau kamu sih. Ata menyalungin, unik kang uwa yung masuk ko sa nalag tuwit yung araw ko tapayo ko ma. Unik karto kalo tuwin na. Kayo si iyo, nanong tayo menyalungin. Tayo na ako ulag to ako luna. Ang uwa may king uli ang uti ko luna. Kaya kayo tiyo niyo. Taba ang usik ko mo. Nang may tiyo na king uli ang kuti ko luna niyo. Taon na ko niya kolo kaya sa karto araw. Ulag to ako tiyo ko ulag yaro. Kanya yaro. Ayo, mak uti kita orang mak, tahu gua kerana ilok tu ni, tama ulah tu tu ni, misik tu orang mak tahu gua kerana ikut tu orang mak, tapi mak ulah si orang gua ni tu ulah ni, tak orang suruh tu ulah ni, kita ulah ni, tapi mak ulah tu orang ni kerja cakap tu orang.

akago iluani pelere ngoba mata kanuli matia tu nyata mane tu sa kon napta bulu ta ko yun napta bul tamakko o majudlo kanul kanaya ngoba tu taimang ngapa padliara wat aji ge yun napta ro ngaman na yo tamakko kisutu nya sana ya hatam nang o majudlo samakko ananatta ningi uttaru ittuttaru tamakko pinya soga jautitlu khautiti ge lawatigo tama unika o ma yung ma na yo tau tung tau tung luo ya tama na ao ya yo ukay si pelian ya ra dun tama tay chuma ni ura oxi mong mat wat ya ura oxi mong mana ya ta ba ni so ko si unak tilo pero pelian na tilo guru tama unika o ni tikit chugu tama ni ma na tito ino ura oxi mong ya tay chuma ni Manali aji ngi tangana shorlu inu inu valagata aula tauni kumut kanung ajok sangi di tauni kumut taman idlo idlo khatte tauni bulu taman mali tu kisu tu inana idlo shorlu pisu ma tu inana satti ni pisu pisu ngula gata taime tu ngi karwa ti lu taime tu ke kharang ma udlu me yo taise ma ni tigula tu inana khatte lau ngi nata tigula tu inana parau ngi mara tai ku angi jok kabut tamakko ino khati buni lata isuma na kawe jima lawati ko tamanna kisi ani ayok sano mani okak pala wong en mata ya ayok sakto aru ga mara tu ina luti pebala ok simang en mata ona isuma na luang wa si ummat tamana au yami uke akshapad le alat tilu ko wi asuti ko yi bala ok simang mata le jai ko si bula ga lau takka tamakwa ningi ukubuni la itu kubulu tamakwa tamani au ya nungu pali alatilu au ya mitamani tayama kawajima lagi anungi karwartunga kisi ana kawajima ku kawajima yunga tamatuminga tamakwa ikkana ya kshaka ya yutai semani nalli unna kakpala umata shorlu tamani najuktamini nunagi ya minne lang tamakwa chana ya gyalilu kisutu inna bivalia ya wasupara umata una sila kanui dengan ikinak sebalian dengan ukur sebalian dengan tamak kuah balik tu kan. Tapi makau cuci kita waktu kita mana. Tapi kuah sebuli kita mana tu bengai. Sana kat tak tahu juga mana suli orang orang jangan. Tapi mana suli tamak kuah nuli abul mana suli sana waktu orang kesiani. Kau tamak sih utak kau nak macam di tamak kuah dengan kau tamak sih utak dia kat terawih semua jadi tapi kuah nungak. Terus begi dah utak dengan dia. Tama man na yo au yo to matamani tamani tuk tukang itu ala wa takik tatuami tuk tu bele taku ya kham na hatta ga matamani tu sawa na patura tuk tu ni na me tu ina pita kham na ta uri lu man na tama tamani me kong ta isu na khau si wa ro khima man la tuk ku ti padla na ta uri ti lu tamani sak ga ro tu ti agi si tamani ilangani tamani ilangani tuk ku ti padla ro tu ti Ima itu nak tahu orang mana, tapi nak kau cuma jadi nak jauh mana lah. Ini saya malam, tamaan isu mana nak segi butai kuat, isu mana orang semang mana, tapi nak anu ka, isu mana jauh luak pala orang semang mana lah. Okey, orang jauh mak tu me, tapi kurang ngat ina kata laut tadi ni lah, ilah tapi kurang ngat angin angin kata laut tadi ni lah, tapi mana isu mana jauh luak itu ni, tapi nak Nitla padliya ko maan nga pituti kiya ulo ni. Tayman na sana padliya rog pala ko si mong mata. Suli, nitla makilaw ng ikarwati lugo. Nitla padliya nga malito ko. Sana padliya pala ko si mong mata. Tamak ko nga atok tayo na kaya to ni. Tamak ko nga asivakti no. Asivakti to ina ang ituno nila. Tamak ko rin suko si ulo talo. Tayman ano nga aktaktaw pala ko si mga tuktu kaya ni. Amma kasi kaya ni ilo. Tamak ko nga atukon ng tatin yung ilang. Tamaan ito ang atyong itsukuro at nilami na ukuto niya atusuri garo ati ko. Kasi anili, tamaan nila padli ang mga zaktilo ko tayo pannad laki pala ko si mga mata. Tayo may gumatuk siya o may mata tayo may isorlo tayo may tautungwa ng pangmat. Ang tamak ko ang nalima isorlo tayo siya mani tayo may piyakak pala ko si mga mata. Maan nalit. Tapi mai tulah kau bangun nama kau ini mati ada kalau waktu itu. Tapi mana waktu insan bangun nama pertama kau nengah kadlu nak tanya kadlu nak anu aku tengen ni atau kau nak seorang pertama anu yang kesian itu mak kau nalu nangit tulah
tuk tu ni isamay na sunok sa itay may tuyog siya vang karwati lugit. Maan na.

tamakku atu te mari mata uwat no khawji magatti ku kesiani tai chumane ile ile ile so ile saya wala wat suna ba ile saya mari to ni karwat luta tai kunwa aura te jige yatte nyunila atata te nyunlone ila te nyunila tai manna suna ba ile nya tumari khattar tumani yugut pekok paliar tu tai nyun tu gi paliar tu talu tamane siko kata ni kumini inga ngani udluni tai sumani avani idluani ngar le fagnar tu ilanga ni tavani i perun ni ko namat mahane yertuni man na ajigi ngitia magu tava suma man na kikirta tuwa inga ngana hakko yingi tuni tai me tu vara umat tamane li satu ni tini idluani nakko yiga ni lutavan dali kinu yu nak sauma matumangat ila pijaga tu nak saumat tawen na tu jang itu la taman na nami tu na tinisyo ingat anak tu yurlu pijaga tu nak saumat na jaga ilum kama ge jaga ham ning ilu tama ko umi allo na kutu ina ingat anak tu sit ning ilu tama ko siku mi yurlu digle sung ge tuam au sai li sung mata siku ataninga ubulun ne kangan ne au majak tilugu apot apositwa gai madlun taman siko siko kata siko salwat na gola siko sagar waru ni yuni nga ani limit time to varomat time o kha cho sungu khatta simang manila taman kunu anga yugi janot tama ono pinya so ga khatta ko yaung chuta satu kurna lo ta pinya so ga ko yaung chuta akau si tuina akau si tuina ram matamanna pian so ngitu aku ta kanu ngitu aku ta imai jo tau na khatta lau mata ta mana tai mai ni amai jo tau ta mai jo chuli ta mana kanu ngitu aku ta mani uke anguni aku mi siku vadli ani ngani tai ban ta ban ipige tiare ha khatti go ya angu tau lu ta filu aku mi ita ban ima simbalu ni ali ani ngi mat ni lau ti lu tamani siku ila imani tamanna tama tamanna o khaus ka katta o tiu kisiani anna urotu peuna sau matamanna attana to mekshanu tamani atu shuru ya atu shuru to kawatta atu shuru mata sibune ti tamani attana to ku katta shuru mata ila pina shoga khuja ngituta uba o khaja nak katta semamat ukir sigal warutago tamani attanak tumi siku misat tumi tai mana pinya suak ga khuja ungit tuta uvat ini ayu litu nanya atta katak kutta tai ma jok tau nak si mamat ubalu ni uma yu ni takun nakar warlu ni piyu ma jara wikar warlu wit tamau ni saat tuku siku kut sa ila siku ila anam natin jangu taman na tai mana pinya suak ga khuja katta ngit tuta ukhaja ukhatta niku ugatam tai mana tau suri tamat kuwa tama tama nga atu ta khatang itui tai mana tau suri kau yung mga luwa ka yung mayu na mayu na uwang aluni tai may tutak tai may tukur na ra kalwa aluni tu sa mga luwa aluni luni tama na nalu na luwa tua uwa yung mat tai mari tai mani liya bu khatang ta tai mga cibu ni cini tama kuno nga tama na atu ta kalaga siyong ma uwa tinut kau yung mayu tigit lugu suna ba tama ko na kaw yung makuyaw katak ni ko gata tama tumata na tumik sa akot e tayo ma tama ni tama na tujang ang manila atan na tulo atan na ngitulo tama mi kaw yung makuyaw siyong gata ya tama ko na atan na ngitumi tiyakal mo mga ata atan na tumik utalo ni na kisutuwi na rong ila atan na tumik na kaw yung mayunga atto nang itumi nang tu lo kanu tu ina tama ko khawi mau tong mata ya tai mata ban na ima chorlo u to ko ti kanal lo go tama ni sina nga ta kan ni ya ni kikli nga ni unno ar tu ti lo go tama ni sini tak to ko lo si ngo ma kanu ngi kanu ngi to ga me ngila tama ni sina nga ta kikli nga ni unno ar tu ti lo go tama ni sini tak asuk tu ni ame sudah kawin nak semangat ilah ni mungkin terlihat. Tapi mak tak mana.

Hello, la good. Hola, tia ba katung nga sugi semana ko la mod o termitil lota. Hola mi IP la mod chilu September 22. Wa nga kati yung alis na na baby Jamie Jamie ka lok tigil lugo si. Ila ko kakaw ka mula sa mana ka ni sa may nakadya nak tuman na kaw mak to api lo ni sa kin nak to nilo. Okso ato igalaga lo yam makito makuti buman na okso ato video ako lok. Kajana tiyato kanne apilan na kami ako tit api sa magalata kabut ulla tay may palian ni alam kami sa okay sa ng palian alam kami ilak ilak tay mal kami sa lo ka kami gulak pigel out din na ng aw yti ang ilaw ng tis sa may nakpaong at tunubot nunibot tut tut tule out tut makopi malaw ng tao yti ang itigutamane aw yoyok Ilak hatung asuk dia resi tema tu sana alam mereka tu tema apa so tau beli alam mereka tera kuat negara kita yuk sana kita alam mik malaga leh tiu ni di lama malaga leh timun tak kuat mak malaga leh tiu ni tu tu sampai gini aku tiu lang yuk amal pi beli tu sana alam tu tiu 7:30 pada nak kawisa alam tu pi beli alam lagi tiu logo Lawang ini kini bagut ni jaya mitu sakin nakta mereka lakting ngerti lugu tu sakti tau gamah.

0: taka inu magitilo kini inget au kini inu nutuanga nangar milu tinaso nimi ibi sare ni sululere nimi pakaro tlige nimi lu amalo sana nimi sunatina nuna katni ikaw siwara mata tinasot ti haluta halunaan iti simang itimit inumit tinasok ti halunit amalo pinasuot sa nit. Takong natin lang ito asingin nit. Pinasuot sa nit. Kawi ko makarap ito nga nadlepil na sa warang mga ang maluigluligit ko ako nit. Ikaw siya akong nakulita. Ako nga ilutuhan nit. Ako 1970s, 1980s ni akisok tolo ito nit. Ilutuhan natangot ito na warang mga ta. Tiga tingin ako nit utak kiyot. Lukit sa tunot, maluam na nukitong malinot, sukat tukot. Luta akong na hulukit. Namangawit sa hangit ni takong nasunit, inuukating mini, nalinak tuso akong ma. Malilalit yun ni niwaktor sa mga umalorbo nga. O matini, pisi marumit. Ikaw si kumakama. Inuukating ka ni
1: tamani nula ni kimin sani kilo. Tiko ni kong nerti tawen sani kilo amik. Ta kwen na gadya ngulat tumik. Nerwan na kalang at September 28 ngulat kakawanya manera si. Nakong meter ibabutahan CBC kunit. Pilaka katigay patawa Carl Kernot. Ta siminga ta kuninga ila ninutti turun nangi kalwa kami ta nipile ore jung nang wa tas ne lo memat a tene wa re tela kas sani kilo ami September 28 ngol kata ko maligali ti samud ne wa ke sa uti logik ki ko ke na utala le re pakia ngai tu ke sin dal sala ma yunalo nang itto ila ta ke sa se tela ami uti kane Amat ata wanita ipasatu sa laurusi. Kumalagi yung alo laurute la ipas. Cockroaches nuna ato unique. Tinat o kasi malilani pili o sa mayo kalilaw memat. Tana prince po kayang ang yakar yang akuluak ilinil pingan ita wani. Kangit tuga pimi. Kawin yung makoyilone. Tamakua paper juit tikiti ta ko tatu me atra koloni kumagala ka katam mi matago sa kami ki yo lolo tik tamakko ninga panat tuni pala wa ko yunik tamakko inun no ron nang itto ko lugo galo ago kasi ani tay mi tu ta kam mi matta ko akolo akelin ner mi ilinertiko tilid ang yukariyo yung ikaw yung manayang atatakwa exterminators kung nakakta yung itiko kumaliris yung yuit tukukay yukay ta udlamitapong nga niyang ata pinasa ako sila malutapan yung niyartutiktakwa tamasami nga kamanasok tilugit tana ang yukang Chris Combe o kasi mayutuk si yung matiyaturo tako akitong ngangit ang asamatito kayo naraman ay katataman na pijarito kasi mga ni teko ako pagkuli rigit tawa ni ningin ningilak ito sa kaso yutan and just for your information in Clyde River a public service announcements also related to bugs if you remember if you tuned in with us yesterday the topic was mainly about bugs and cockroaches and how to get rid of them. But according to the principal at Kuluak School, the school has had problems with store product pest in the high school wing. These types of pests are small insects that infest dry goods but are harmless to humans. Thank goodness. But for parents with kids at Kuluak School, exterminators will be arriving today and staying for a week to get rid of the bugs for good. Principal Chris Holmes has said that he understands if you would like to keep your kids at home while they finish that work. That's nice of him. Amalutak tayo young parents program ngunagakto yun. inu sutti makkuttu nilat

0: angin liban le angin nako man aga gutama
1: 17 gilik tangatana aga gutama pilrere yau katakto I katima yakang mata takwa katima katima yewyu katima katakto ti ukiulukta angin liban le angin nang malu ukwa pilrere lo jangin mata angin naksami ilan niko ilayaw katak to kwa umunga katimayi unelak to te kwa katimayi akilak to tao katangil to ti pilere katang mata.
0: Bibale ati tihok to angi amihong mata tikip pag to ujarak tare ni sakko corporation kuni ilakina ujaleo kutinik kibaleo iluani pilere bag to angi yuyut kiheni tau kwe ngaktak mata kibalang miutanun mekhugang mini hanayang mini niwe kakartak tu tan na ange katau ta makuwe na reu ma so ni niwe rear na lu ni ugwalu ni takoran na rear tor lu git hanayau hi maju
1: e kuwe gi yot ta katak tu tamanna ajung itu ni takuti tau katakata inwe ayung itu alung mata so na kolu yalung ni sana katak tu ti takoran nilakok tu
0: Tai kua kuvia naga mak mik mat inokat sa gema onelak mat kanyak sinik kanyak tikeo kavale anak tulu tai kua lu inu itau tuwe ak tukun naktang na ak matatau pinganyo ang ulak pan inung nu ko inga alun
1: I ublumi ubluko I ubluko mitanik patatan na inung nu kito may nu ko inga roma kiseni tugleng ulak pa katima yitu ina ko to take ko itiro na lang mata kiseni mer serving mo kina ko me take ko ngaron na lang to ikaganga ni titarak se mangima kanga kai ko na lang mga ta kiseni ubluluk tang il ni renik pata kina ko me kai ko na ko mak to taw se katigi to no akikangi to ni tuni kai lang ming mata
0: Tuesday
1: Wednesday ulak pa yeah
0: Kuwe na rin matatayo tayo ko.
1: Kuwe giyaw tayo katak to. Ilang amoyak sa kalaktok sa umiyuso na mga takaw yung mga ito. Kasi ni.
0: Tako at jigi ng ito tayo. Tiki himayokang na mat. Hiwulak pa may Canadian Arctic Ambassador na kaktaw yung inuktut hunaw walo ni kaya tam na Virginia Burns
1: ukiok tak tu mikigak tu I
0: kai hilak zualuk tamu tan na tau kalagak tu kuma man inuma suni tamak ku ngubut
1: ni ku bagi tak tau tan na tamau ngarun nang nang ma kini nakatang mata kinakia ukalak ti ku makayak pa tan na ku bagi tak tau tikilang ma amma tamani nu nakaksimanikulo ni makutilu takwa tamang mi kuktu
0: Ila apa kutik kakak kanilo ang isunga apa ring itam nigluni nireung niarap ta tamak kuning ahanat tayli uganik pat pigyang na ako ni unukut at ilio kimayunut kihiani pigyang na ako ti magawang ulak pat pingahua pingayo ang ulak palubo
1: tunga sugluti tama agniko ego arena may katalang mata kisayani tautokan na titilak pata ingilak tu ni ama anno rak sima yuni tau tuk di tau lak tu Tuesday ulak pa unuku aki kalangit tu takwa.
0: Mai cek, mana?
1: Kuyan nami tau.
2: Dana Veronica Connolly, dana ola ti yu katoyu tawa ni kibalik trade show, tau si katigin ni alamiti lugit. Tu sake nak ta sinakong mik Selma ama la Veronica. Ilak tamani 240 marit out of any niriyogi yaw sa mga yuit. Business ka yung inik. Kanwilog po mga tatakuso titila. Kaw yung tukisi titibalik kan nakasulang may tilogin. Wa ito ba imo aktualo lagang naribot. Dana ikak ang ilag. Takiligyak kan na kuminen. O kakpagkalo at nga tema. Takiligyak kan nilaw sa matyakan nilaw. Ila kaman ng e na lakay na lao metanitya yung mga Inuit ilakusang mago.

0: Hola, CBC, kerto Tommy Beverly. Mubang kau sana tu. Tak kau pernah tahu nga kau mesti mencuri dia kau makut leh kau meningasan. Eh kalau ikan hani kejani, tapi mau kau sih balai lelak semua jauh nuna bupi gaman. Mana lu kiwai kununa menerjai nukucau di cooperation tamat cuminga kajusi titiga suatu. Tahan aku basin ni halu ni, latakan ni halu ni 50 meters. Aku makut halu ni kuga lumi 60 kilometers. Wanang angani ikaluit angizok hangat Harry Flair di kalau tu taman ni kajusi tukagajak tu nuna boleh mamon.
1: Mana hawa sapulai lumi kata. Tan kaisi vinyur drop but ehalo mirin takonang walawa oxolo min hakagama 50 million liters not hot dot not automat
0: dai man lo hono to ta ko ang to ne pago aka go holit pigela ung ning ni sana ja usiga ja to nuna bu misibol la pa cheng uniko misimi chisi majo ikam makotile Ilulim me oxualo tau ti ume aktua tikinne aninga king of arrears majo na chingo jalane amunun nunabuka mako oxaxi mamata sita me lautu me tikigo marne lautu kishani king of qajun nunabuka mako oxaxi mamme jut 80,000 liters ni go me ko hatu oxualo tu inna na manne renga ni riuttu it ilulim me allatinga hamala kunu jani iv oxalauto ilulim me ni go apere si majuin emer me perso a rojil lote kena lotauti emer tauti lo oxo lo tungen xawne amata sani kilo me malegale ot chamin ni rola tuin maqo ta ko ni rola chawju hatchen beimon amalotta o qata ko shuna manga ta api sibul le ot xojang unika la otun ta ko jason e xalok amalo anaja na nuka ja sala nego chaulun e haluka ta na sani kilo ami perok samniku amalo a ilage chakunu taka gunu nainu ilau si malatum il sani kilo ami unuko kha khate kha khatta la to male gale uti un monero atau gumaluni
2: I was encouraged by my friends and people
0: dan na pehatingin nu ta khause kha khatta la to ikajo Tawgumal ila ni ko tawgumal nuni si malu tingin nilo to sa katalog tuni. Tahan na lisala kang sin sa ni kilo may tao mayo hang ma ilo la kasi kuno ikanay dakte o halog to ngatay maguta ko pimagayo timmijang itaw inay ikajok tao kaya hamning it amalo inga kajo la kana.
3: Sibol di tigayakta ka inumagit ilok tinit inget kau tinit Inun nuturang ang armilo, tinasuan nimit, ibisarin ni sululirin nimit, pagkakotligin nimit lo, ang malo, salan nimit, sunatin na, minakat nimit, ikaw siya lang mata, pinasutihan lo ta.
0: Hudson Bay, miniro at iniro lang, Riachalaki juit, Dani o Hakvik, nukalaw si Mama June, mi, sani kilo, mi, Mayor Johnny, apakak ko kalau tu ko tak ko habiu tau cakinya tengah ikajuk tu cene mahamalakunni kamalu tau nunali ikajuk si cahun naluti September 28 me sani kilometer ni ko nak tu amalu suli sani kilometer tak ko ni kita big pinguak pingalau sana jauh berlela si juta na ikual lalau si mati luka kagui pingasunalak tu tapi malu sani kilometer ni atu isi mamat Mayong Johnny, apakah ukalaw to tayo magawa si nga nga ni kinigaya kakatalilaw to?
4: Isak mo, pingawin nga ni tayo mga nunli ato sa umuta ang iyong lora nga nila.
0: Tayo maluta ko contract mi guto ni sisimalak to isa lumaksay gutaw ni ato ni maluta ko sana wala akong naksiluti tana ako ni utakaya ulaw to. Ula kuhir to CBC Regional News. Plans to build a hydroelectric dam near Iqaluit are almost as old as Nunavut. And now the

Dengan suka semana kulang buat udah sungguh lama tidur ta. Tama na CBC, may kalun ni na lakaw tigitilus si. Ilak, tama na kalun ni sa may nakadya naktok. Kasakin naktok pirlo ni, ano ka kang itiyo ni man na yute may tako. Ilak, tay matusong na lang may yugot. Tama na nun nalini na mituin na ng ilak. Sana yung kalaga maso na tuin na makubayan na siyong umat. Sakipal ay yuit pivali ko taon niya tutlo. Tawang at tatu sa mga alam yung sa nikilo may yung yung anik ta ko hamala kanuta mik siya kaya bisa mik amalo kami yun hindi ko pingwa piyok nakataka yung tamik pivali alam mitilugit tamas mamisan at sa mga alam tigo amalo kawisa pivali yung ligasing waktilugulang yung 925 to sana yung lusiyo.

Leonid, nun alinit ma sakot ka gay mat ma piyu miniulo ko lo tilugit tan iko la tu miniulo sa matiluga ka ko pinga sa ka ani ko sa malaga lo tilugit pinga sakit itikan non ni sa jo apiulo me matako biana ilaman ano ka bisat ino na mo si ko jo mga no Jamie lo na ko may lagay pa po take one ala tu apiyo ka tweet am malo take one tu sa sa ka tak kaum yun ipilo ta ka tak si mayuit na ko may take pa po man na kay na lo sunga kay na lo take good jo ina yung ingat ilugo ko ves upunga

0: Rangirangi kauia tauluni aksong na luang in haumat ki hiani ukua tau asingi immaka kanon immaka asingin nik kauisautinik hibunang mut pitak tu luarayang imanga ta tamat ko lokai pimareuti giyabut.
1: Tako inu kurui kaluna nana nganung tuinaro katagun nerjo meruti pikuti taktok rasuk pisi.
0: Iinu ajili o timi tiki hai gapta so tiki pat kawi hagauluni imma ka hibunang mu asingin nuta kawi sakutini ane reikutinik imma ka inu nunangan nu tiki biuna yakput.
1: Te mata kwa ayorunne palleang mata pitaartuq palleerlerlusi qannuigi bisiu takwa arctic net kukina yaqartittiyunnang mata
0: ko yaliyugut ukwa ko beahutia melautu ukwa tunihilang mat arctic net kut amalu inuitapari kanatami pingasunut ukiunut kinau yang nik namak tunik tunihilang mata kau isang ongnau tiokoblugit ko yaliyugut.
1: Arctic net mito angung itu mikina yak tak tuan yun nak pesi atu tekat tang nak tu mikau isak tas sini.
0: Arctic net amalo inuit tapi kay kanatami pingasunut o kiunut kinao yak tak bigitang ni abdiku kaman ito aung au ucio kau yak to kaluang niup iyimut kau isakun nakubluta kabluna anu nanganoang ilutik aulang ilutik nunapting ilutik pilihara yang mata kamani tuang miunut ilin yak titi manglu talu tamani kamani tuang miu tami kano atu gau yu luang mangatain ajili okoti.
1: Takut uktuk simani lirusi kamani tuang miunut ayokun nirpa lirusi asingin nitau kivalang mingak tunai tikititi yun naksiga yakpisi.
0: Taman na huli o kau hering itabut ki hiyane kau isang niyong matana ima katap sa mga apek kutak kakayak tugu kau isang niyong miksani.
1: Takwa upin na teak tui piliriya si.
0: Kau isak apta kano aktua ni kaktulo ang mga taman na aulang ilutik amalokanok ikayu takakayang mga imakano na inuit nunanganut. So, kau isang niyang tabutaman na.
1: Te makaw isak tit, kinaw yakak titaw yakanga ubarun ni pilireak sangin ni angyak taw yakanga pilireari yangi unikang wak titaw sungung mingmat. Tana kinaw yakak titaw nek isuri palerak patakwa kaw isak tasi unikamot titirakatang nakpisiw.
0: Ihong maliyong niya ito, kano ito ni apek ko takang niya mga kanong lo ikayo takang niya mga tamat ko lokid. Unip kaliw gaw niya at ukiyot ila pianik kupta. Pianik ayak to ima ka ukiyot no pingahunot.
1: Wow. Tako unikat ato takasong uvakina ayak takan na kasong ng min.
0: At ika yung nakang niya iktuk sa kanila kayang nakup ta ika yung takang nakpat hibo niyang mood.
1: Kuya na mi John pibika ko na sa kabe apik ko dik sa kakan na kong nakpunga o kausik sa kakan na pin.
0: Ukwa pilira katigi yabo kablo na ano na nga ning nga kaluak tiluwit kihiyan ni taman na kamani ito ang mi katima yutigut hibulang niya kaptiko tukihin na. Tukihin na ko ameak nung atako ikayok tigi yabut pilira katigit siyang niya kaluwag kabut.
1: Kuya naming.
0: Thank you.

0: Ulukut CBC kota tumi pebelet. Ubang kau sang lutum. Ilulim takwa ngelaka mana panna tau na kajanga ku miksi mitchulu te ku makotin leo ne khalun ne aku ne o khaus yo sima jo alla nuna bo pigela tilugu te maluman na munukiwa ye namene kajangin na kuchau te cooperation tamachuminga kajo siti chiga majuin 50 meter ta na kubasin na khalun ne amalai ku makotin khakme khalun ne Kugaluk tamani 60 kilometers on nganga ne khalunni te mata nanga jukanga he flare de khalau te ka jute kha da tunu na bumun
1: man how is a poller me at ta tan ka si binu drop but e khalu me ren ta kon nanga wala wa osholub min o khaga ma 15 million liters not hot dogs not out of man
0: Temangila uksua la kajusin na pangat tauluni tako akagui hulit na laungin nga ni sana jau siga jaktok nuna bumisi wala pache ang ulo nilo ikumakuti halauti kumisi mitisi maluting Ilulim me ta na uksua lo tau tikilani nga kingo wakayak si majo nachi ngo zalani amunu Gawa makuno na bumi ko na uksi magalaw matasi tamay ula at tumini kayo kujaw kaya nga Kasi ni ata ko king of our kamatago no na buka pa makuha si maju 80,000 liters uksua lo tuin na ame ako hato ang maluta ata ko na matiang oksijuin ilulimi alati John Ivy o kalauto ata ko ilulimi upiksu ako jay imamig kinalutaw imataulo ta ko uksua lo tungin na saw niya mata sa nikilaw may nirwala ato imaligan yung tigini alakta minun Tako makau na kawa katsaw jo Hudson Bay na kawa katsaw bayo si Majumon Amalu tako unika la waktu na kawa katsaw kumadju tigi jamin yun Jason Ehaluk amalu nukaya sala tako na kawa

0: oxycut ingat diluhit sugar dusang nasak tabo tana sugar renang mit ingat tukurung mamuk tuarung magoki kangat winat dia suka kaktumit mamatak tunit dusang nasak bugong aksun tema okara kuisung ugat datusak dasini okau siksakang mangat tusagak sa sini tusak daw yaga kaktunin nadliw tivote romang mga kanotuin na tiyat tungasuk titisung ubugu ungasik tumi akikang itlo ni tana 1-888-896-3135 damanga ikarung ni 979-6101 Kiko na liuti buti ang mga nararaw may lavo. Happy birthday to you.
1: Ula, kiyumi na ito kayo.
2: Nakalo na ipacha tamala ako mat. Ulo may September 22, 2026.
1: Ulo na liuti ako tayo na kutay ko AJ right ha.
2: Happy birthday kutay ko. Ami swa labu nga radio
1: kani katta kai nalu te yo pe
2: kotai ko
1: asabi yo kotai ko ma bu te ami swa labu nga radio kani katta kai ai ka yo ak ko kotai ko ha bu te kon jo mi lai ta kotai ko e ge lai ta ha bu te ma labu yo ami swa labu kani katta kai bye

panersimavoq inisiyoq panersiqiaringmit iniuqqaivvigmut ilisiyoq inisivoq ininik nanisiyoq inisingmiyoq qanemayoq aksuaruk aanneartoq iluarsiumigami inisingmiyoq tavva uqausiittukingit qaqpa ajigingitanginnit oqaramakkanilaarivunga

0: kai ma kai kani tokut dumi lu udja ko anana ga uwangalu emnyang udunga tabangan kai nakapi imulia du rak siman nang macuka nutaka kang migamit tau imulia rung man ikjugi kimutan na du nutaka nga kitong nga uwangalu ama magtipak sunit kutay man na anak krisi mayadu gilak siman nang mga taba inyong uyak po nga man na tay man na uran yung sak po tukising itara nga bit ato sa pagduta kanok tao inyok titug sa kaya o kanilin niya ako ma at yun
1: eh arane taman na kiyo yun nasa kabiyo kutik tay mare ukwa ulogat atok tao yung mareo katak si mang mata inong not ila aw lang na aktunot tamadjakuro yung mata uloga ating ilo ang matuking ini o kausa kakunak tuksa uyuti.
0: O kausa kakunak tuksa nga. Iman na ilinyak ti chaw si marunga. Ayun na tsudya runga pisi madlaking ito nga. Dahil maukakaw ga maimakay ma sila tusak tao na sukan nilo ang mauwan ni nang minang tamak paglunga. Tamak teka tamak wa aki yak pagtugi uwan niin na kaya man na ayaw siyo diyaw laring ni duki ako tabi na ka nagliki diyaw karo kung ito ka yung mutaki diyaw gama kaya man na tayo kwa di ulog yan tamak kwa tusagura ako si mayak ka kaw yung matluwil diyo tuktok diyo ita kwa tusagunak pari ikataw tugi tuktok diyo kapani kulitin ni parok daw yak tu iman na takwa tuktungwak daw yan nagtukungwak tu ni amma sakyat ya kuri taikwa nigiw na rani tu tusagduraw radlugin tamakwa nanok si yuldu taikwa nanok si yuldu tay na kaw yi magitigo amma tanda itok ilyak ni kulungming kawak na tuktok tayo ma tapanin ming man ama ningyok tao udarang nang migami tapanin kitlo ni tayo ma tayo unikaw sa ikan na rin nang nyakit katukingin
1: unikaw to ang usimang mataro
0: unikaw to ang usimang mata tayo ko udak tu ila aka udak tu takaret dum ni luna nok ti yok takaret dum ni tapani tanna nanungan kok suku yok ko yitlu ni ani jang dum ni takku pinga sun atani tum udak tu ko nanok ti yok nanungan tu tek ko jog dum ni takku tebo ko ke atingi kau yu ma wada tu am aku tu yok takaret dum ni akili re di doa te ti lak doa te ko utigo nigi udumiksanya koktu wang na udumiksanya koktu kucing ningin tay man na adjigi tiak suting kau maningin su adjigi tiak suting udang urangan lu takuk jauh berkutik tay man unikak tu agarara juga takku makan wingit tu
1: ita dong asut tak putili
0: takku aku tuju kau yung matikaw wala akong nang matik. Tao wag paan ako titong miyo tapag ko. Tao nagsaw katang mata o kiyukun. Una tao wikjuang. Manda rin sa orang may mabikjuang. Tao wikjuang. Una rin at katuin na si tao kurok tugalwa. Tao yuk. Tao nagsitsiwa. Iman na tuin na kurok tugalwa. Manda rin magkututigo. Tao kutuin na rin may mabikjuang. Tao wikjuang. Ang iyo tao tuin na ko tao ko taba tao katak tu uki uku man na titu tayo digo tao bikyo akatak tu tao katak tu uku angu tunun na ko sa diyo tunun na ko diyo tao na rututyan ung natutyan ung nakataw man raja do kigligi palukso kay tao nung nagulay subiyo kikisigo ung na nunak dia kajinga takani gijani nak tau kwa ku gana ju tau kwa ikira ju tau kwa pasia dui tujami tujani tai ja ku mate tujami so do at kau mate makwa ami to tunu ne rocha tunu ne tujat makwa at kau mate netti ai wi makwa

theo thứ gian mình mình inu kaga yun na kago yun kita ang nak tuja ila ang ulit yung yaksi majunun inu kapaksi duwado galwakta ila nuna limang taman inu kapaksi mangman tao na tuja tao pigliwata kaya oyu rauto tao yung ugil yung ito man na rin amito tao wikiyaka kong ito sa tina kailan mikulog tadiyo malaw kakatang pinitaw sa nakasawin ng tuwa tangang lingay tadiyo makatang man taman na manili siya na kayong may time happy new year anigutu akpan happy new year anig January 7 saktasari nagpango wakto ni sakin ng ama January 11 saktan na sa arang mita manit ataw sinarakat ka ng ming Manila tanda sakin na in tay ko lugar gin tanya ka urwa ka maila in tay ko lugar ako tuyo tay ko kau ibat juta ng ming matik tay ma pisak takakpo tao wang tunu ng ming aktik tao yun tao wakwa tunu ng ming ukiukun ukiak patikulu imaw yung nirangan maura ka tupak suting ama ukiukutuwa ura ka nga tuwang me maura ka tupak suting tay ma tao yu ala utilisigo pisilyok to kasang na kibo iman na ito mi agot kuyo ang utibo ulok suri tao ba Tay makanda pisiyang usam na puna tukikaktok tana inyuniyarang mga kuraun na tukpijutakasune natitay ko adiging mata ilaw rito upengatsa ko bibuari matamang sa kanyasarang ilaw rito upang mata ilaw rito umubiswa nga inuk titul o kaldeng niya ko matukising itarang ay apresyon duk nagtit umubiswa nga ilaw rito umubiswa nga manilat tawag ko at kusawra pangat amma tigaw, tigaw tao. Umubilyo ang itawag ko Manila. Ungating nagsay. Takok siyaw na kaangat na tayo ma. Taan na nipaktong ukuta ko ni apumi. Taan na kikarok to Manila no tao. Ang ungating tiyugaro ano. Nagsay umubilyo ang iyangin yun. Upagutika ko to kung narang makaw marangman. Takok siyaw na mata. Ukiukun. Tao yung araw tiligo. Tao nga. Takok siyaw. Kaya kung nangin matalaw na itapan ili tao sumi, kaya man na akong mata. Tao wakwal saktat suti sa kanasarang balu, tao waras suti tayo ma. Tao wakwal upag tao kataksari sa kutik, manilat tana nikpaktok, umubiyo, bisari yun nang nerang nang minakaw yun lupik tayo ma. Ariyan ay usulak tok tan, tayo man na akong sakpo. Amay laon lukara sa nakaw gamap. Tanyago tapani pitakang mingman. Itong kingulirlo ni Iliak Nikulung siwulirlo ni Maligtangago. Tay ma ingyak nibutakang mingman iman na ulurang utuwin niya. Tanyago Iliak Nikulung ningiyong minito ningiyong atabatuang Manila. Takikago utokkaro itong isilak ka tihidlo ninyo. Tanda ko ilyak ni kurung man. Tanda ko ito. Purarak pag kami ko tayo mailyak ni kurung. Ito ko tanda. Ingyak paraktok ay man na ko nga. Ilyak ni gado ado katuma. Ananabi pamiyadwa ay lugo kikago pama. Tanda mailyak ko tang maglo. Ingyak bigitlo ninyo. Tanda ilyak ni kurung ito. Ito tayo mautok ko. Ninyong minigo o karasipi. Utok ka rin na ingikat ang matay man idyo ako niyo. Ninyong natigo o kautis sarap pa. At ilin na

0: Oqaqqau tillute nuupallia qattaqaruaqtillugi kisaani namungauna suktunu qauyu majjutau juvinearuittau.
1: Luammakiaru qauyu majjutau juvinimmakiaru nuupallia qattaqaruaqtillugi ikungauunga tabba taakkuakatillute kaimannaru anu uangnaurruta makkua anuqi aakkiksuktangin udulugeatu katillur pitaakkua namungauqittiavaktuvinaru illaannikkun ullugeaqinngittuaruutuungummigman qakuqtuaruutillugu tamannari manaqartaima qakuqtillugu takuqtiaqtiangillunilu isigangaanulli tamanna qauliisaqtaawi illuni taanna uangna uangniuti nakingaammanga taimanna nu takuqtiaunginnangngitillugi illa takuqtiaunngitugungma taqakuqtuaruutalaanu ullugeat nuvujiyaqa Kaiman nak tengam amma kaiman tu saya magi junga awyak dua kutu kusiok tu taykua tak seksiok tu adu bang nang ming mat tak sekat tengam awyak tak seksi jugo nunaruk tu mita mani uyak kan jadu naik kuda waktu binyak tau menuang nak kaiman cangi juaru naga kawaku. Ano ka karong ikalo ako ni uang namin nga to sa ngiyuning ano ima kahit ma unwa na rani ito tana kwa yaw tingita magkwa karungin na sa si matilugit sa kanyo na rani ito tana ikwa sa kanyo na rani ito kwa yaw tingita karungin na sa si matilugit kaya man nago ang isaw yuka para ako si Mangmiyo uyagag tana kimik wakasibu na diyan iman na pinuktukang naksang mga na diyan na pinuktukang naksang mga wang namin nga tuktay ma liglas yung naksaw kami pinuktukang naksaw sa tinang mulo tanlak si Malunew kami tayo ma nigang ming nga tuli liglas yung naksaw kami pinuktukang naksaw kami sa tinang mulo tanlak si takwa narunay ko tao waktu binito kasi ang pimikwat yari akang naksaw ko tamatuminga wang niutiming takwa awyak kulitak sa kilibu tayo man na ko atura ko si mangita ato sa waktu inak taraman na atura ko si mangita ay tayo man na ko
0: una tigaw wang niuti kano kaya ngunay tigaw
1: wang niuti
0: Wang niuti
1: nga.
0: Kanok tayo matana tukili.
1: Tema. Ukalo kao si uming matamagwa aputi. Ukang mga kulurak sa ti. Wang niuti. Tema. Wang na umiksyataan na. Kangatay yung kulurak sa ni. Abo nga. Nigi umiksyatay na. Kailan na siya. Dunitan na. Wang na umiksya. Wang na mutiatik ko ngayong. Ukang mga kulurak sa ti. Wang niuti. Amma. Tanat tao, narunay ko tao waktu binin. Tayo maawyak ko, awyaw rao ko ni, ukiyak sa ngukso ni, nagdabing niya raka. Ilaman na di ato ko nang medyo, sila adiging itaro ilang mago, ato ko nang tukso ang medyo. Tayo sumanikan niyo lang di ato para ko medyo warwa. Huwag namin, ano ka arak siyo ni, naglak siyo ni, tasilyo si ko ang niyarak siyo king, takwaru wang nami ano kadyarik si kami ni klakso nilo iwita magkwa okusungung mata daubunga supiyaw duti ni giumisyan okul duti tamadjata nalunay ko tao yung nakpang ng medyum apu taman na kangapir sigo tao na pukayar di akin mataw na pukayar pukayar mitay matakit tukakpan taman na ibigadag duni tayo ma ugong abu tayo ma wang niyo kimingak si mayo tayo ma tayo ma ugo tamagkwa katsigadag matanarunay ko tayo yun na amma narunay ko tayo yun nang mayok tumitakaro ni iman inyurun ni kaya narunyurun ni tuming awyak ko awyal duwati ako aputakang nitisiw tayo ma awyak ko tamagkwa iwin guri tumuyok si siyong mata umaw na kami. Dahil ma, ibigara ko rito magkwa o kung at pata tumitakar doon eh. Dahil ma, nutangu ko. Dahil ma, tumitakar doon eh. Makita pata. Dahil ma, nutangu nilak. Dahil ma,

nakatsawta ako ito ito nakakalitit ang malutat pa nagtalitit mix of northwest tayo mawag ako makita hitusikob dut naglakpat October naglakpat in Makalo ni Likan ima na makaitut ang takaw mo umiyak tulo akong natut tawag na kanak kamit madlaki na yung tulak mat ako lak sa tuwak sa nilo Balo, sa magkuha kami sa karin, katili himalas sutig niyo ang malo. Malakaksin, nakakaksin niyo, ay lakot mata, umayagot makaito, nakakaksin mo himalas. Ano nga akong nairangat, natsakyok, kayagot, umayagot, tayo mo nga ako makakalawakit na doon. Ay, kabalilo ako, huli kayo, sa magkuha, pila kayo. Nalig mo pitit daw laksaw din at hindi ito ilagay yun. Tamahan niya ako sa mata. Pagbaya mo yung ikan ang nilukutit, ang nalunan nila. Yung nalig mo daw ang ikan ang nilukta mata na magkuha ka nga at ito ilagay ako sa kaktus. Tamahan niya ako sa mga kapta ko na at hindi ito ilagay yung ikan ang nilukutit sa mga yun. Nalunan nito. Sa pag-ilig niya ako ito. Kadang sulit niya wen tamakwa hindi lang niya kalit tamadjo tak mata kasi himalok sa nilo ang malutab ba ni ang wen nulap kini kaman na tapo ng kami mo ako tutra manikalaw mo tutro manitame pa ma manitutula mat manikalaw niya ako ma bayok na lulang nito Tempat aku beli tiket lagi dua puluh 39 miles kuat. Malu dah bunga bunga berkeni saya sulit. Ihanit, ihanit ada kepala kamera kemen umiak tertut. Maka itu tema berlelak menjut. Tempat malu kamera kemen otak pasut itu tuh heok tut, tuh heok tut. Amalu temak kuah aku beli. Aku tuh mobil lagi. Lok kayo ito, anak kakilo na magkwa, at hamle ko, ibilagay niyo, lok kayo ito, pata, ibilagay niyo kayo, kuya nak tayo mo, ang malo na magkwa, katimali at hiling ito, katimata, mata, tapon niya ako yan, kaya nakawigay lang, tamaling kulungalo, kitunin, katumayat yung ito tamadyo ito ang magtahuli tamagkwa ilin niya sa kutit na ako tabali kitaksa ilin niya ako tabali na kita nakmata taan na to pinag may tsegak ilin niya sa kutit ubla ako magtaksutit tabali ilin niya ako ama ubla ako magtaksutit tabali ilin niya ako tiit Amalu ada bunga ini nyawa tiup tak kau yang makan tiup tak makanya kau nak bunga mago untuk tulau bunga tak kau su program untuk tu nak ke nak ilau tangan mata oh lo kau lebih su tangan mata kemarin nyawa itu mata tak kau tu malu bunga dan nak untuk tu tulau banyak kerja bunga Ilin niya ako mo't nung patapitak ako na pata makaitan ako makakamalo ako kautubag nila ako mga saan ako may nilaw ka ito ang nilaw ka ang maluta magkwa ako may amelte at hindi ito ulo kay titiyo pingwa titiyo ako may ako titiyo at hindi ito kayo hiyo na may ako at hindi ito ako may ako titiyo ni kayo ako sa madapidyo ni takto Tambah ni lebih mawan ni, kalau tu lebih lagi tu cerita pada hari itu, ama tambah ni tahu ni aku ni tak kau hilang ni aku ni tak kau macam satu tu ni aku, aku macam tu ni tak cuma tak mata, ama tu sama kau ham tu itu ni aku, kau ni macam ni tapi ni tak cuma beri, kau hari ni pakai. Apa

0: 갑자기 나가면 하는데 그 부분이 뭐랄까 그냥 이제 막 그 아구에 일원이 빌려가가 여기 역할 유튜브 아까도 역할 일라 아까 배하고 치료가는 아 잠깐 저 맞자 안 맞다게 오메 아 맞지 또 가져가고 내 또 뭐 거야 갈루피 마저 빨리 맞다 마저리 나가 맞다 일라니 ऐ मकामन में कई मौके आओ मासे कितने खालिक की ऐ जब कोलो तो हमें जगह यो चाट की आरा बनाओ में जा को मकाई तिक HTO मकाई तिक के मजे लेकिन अब यह तो तब तक रियो तो बनाओ में तुम लोग तो आने तुम तब तक मत लोगों को आखिर HTO को bisa ka dinit kati maya ka lumit kay ko lumakay kato sa buka makay kito ng nakimit tumihit yung kati ko ng tunya o kato niya pata punga ang biya at to kanya ino ang malup na huli ha huli kaya akin na puli na kap mabulok yung mga mahunyamit pitakak kemang nama tutarak tayo ba na makakahayumak kami kaya nito ba eh tutarak mang kanyok kanya o kakayak mga ama nalulak po nga ulok niya ruma nalulit ipat o kalubig kakayaka at kaya kanong niya ruma o kakayak umahalak po nga ala mo o kawit kaya ko tiga ma
1: kaya nami bili pivaldiya yurik yun nasa kami.
0: Hey, ako lang na meet ka.
1: Dana, akwianut, pivaldea yurigiji, bili ukutak, pivaldea yurigisaktok, pivaldea yurigiji nit, kinaktugut suri, tamanghat ikarungnit, ikaruktu tiamit, iglurigarjungmit, ammaru ataw sikteng na tukisitera kaktakanariang niyong mangat. Bivalia yurigi yingu guman nirubit uqara yun naktutit 867-979-6123 Isabel mo uqaru marut. Ula dabi uqaqat qawnaq siqqawmat innamit uingut qawnaq atatangata nirigi yumaqattaqtang innit unikak tillugu aturuq simayanganillu ataatanga inuulu junniilaungitillugu tungasuktillavu
2: ataatagilaq taganaapiugaattuq nakdigibaraq simayaga uqaqattaraqtillugu imanna aqbaraqkuyissaraqaruaqpunga aqbaraqkuyissaraqaruaqpunga asuidaanneqijunnaillaqattaraqsini iqqagunnaillaqattaraqsini Aulaktitaw simabaksuni, tikipaksuni, kaupsaktaw na sigurulak similakanga, nagayon nakititaw daw pilagpagkaruaksuni. Nagayon nakatagun nilaw simang manuwa, piugatok, udagilaw taga. Siuglukwa, umayong niyaktikubo, idiling mitusaraw simang itun. Akbaraw kuyisaragaruak po nga, atayamayok paksuni. Nagayon na katakon niya sa niya. Tapari sa medyo katak si Marok sa niya. At pagkakak taka. Ang una sugiak si Matitiyan na nilo, ningaw nilo, ningaw nilo. Umiating amod lugo. Pilak tutigyo, nakilagan na sa siya. At biyarugo kanigilig kuruagun, nuya katak sarak po. Sikuta si makanigilig kuruagun. Takusimat sarakpago, mekwa kuwayak kasimayong. Tabain na tukaw ukaktangan ukakpunga. Mekwa rago kuwayak kasimayuarong. Sukaktak simakuyuktuarong. Tabarigo, kukirakamit yung enan nilyo, ningaw nilyo. Pilang akaw tiging man akbarawak simang mata. Takwa enan nilyo, ningaw kuro nilyo. Kaya mali akbarawak simang man. Ikak sugak sa ngukti sa usin

0: Iyanak, kitaw katama ko yagi katak baka.
1: Mm.
0: Iya galong. Tak kwa ingo tak kuruk ka uko yu siyama. Tu sak sima yani atok tu atok tu sugi pero sa ka sima yaka.
1: Tan natao ang una suktiyo yo. Ino sang minya kuwegi yakang isune aul lagaro aksune. Sa mangin nami. Ayok sang nasungong ming manyak jutin na suklone.
0: Tan natao ilak ko sa tuto ka. Sokaw tinigyak na gugo. Sokaw tinigyak na gugo. Tan na tayo madyong me. Tayo man na roko wakso ni ko. Tayo man na tinang nang medyo. Tan na ukibo. Itya. Tan na nakin. Piti na ang ito ay nakin. Kaya rin dito yung katak sige. Pinay katak sige. Nakisakak si tayo naktuarong. Kaya rin dito yung katak sige.
1: Kiso tayo manyak juti ni man na mamalang urak pa ukiak sakpad liala kami.
0: Kalma. Ukiak sang urang man aki gildo. Nati duting utiak siyaro duting aki gildo mamak siyaro duting. Tuktur do isinak si tiak duting. Iman na yaro bun. Tayo magunu tango kayak titaw silang mayo tayo man raba. At nakisaksak sa kutitin niya. May naging nadugido. Kisito ko sa kakangata. Naksingugin nadugin. Naksutimik. Kikisibyo sa kakangata. Pinasuk pang nakpuko. Tahan nago ang unasuk tiga. Naksutimik. Kubiyaki daw na ang man. Tahan nago. Naksingukatang na. Nenya katang na ayo nak sao tak sa garong man. Ang ono sik tok titin na. Tan na to kam ti sa ma jaro ba. Nenya to kam ti sa ma jaro ba. Ta.
1: Si wori woni kwa kau yu ma yu vinar si na ti vinar.
0: E garo. Si wori pu kau yu ma yu vinar. Ay
1: la.
0: Si man na mo si la tok kokton. Maan naman siya rin atok dun. Ilang nagtutin na siya aktin. Kubiyari yaw yung dati ang mata. Taan na kuyan namin. Ukaw si Riyak ko.
1: Ay, tusang nagtuarong may ukal nagpote.
0: Inatukang min. Apek sukat takso nga. Unikak siguro yakpakso nga, pekatan ni koma, inang milta ko yuga ma, ina piyugi ba daw kakin.
1: Ung anak to aro, katang mati inne.
0: Eh, garo.
1: Ung mati mo dron ni ilo aksin na sumuyo.
0: Eh, yeah.
1: Kaya si mayo karaw kakso ni lon ni ino sa kruta pa ilo aksin lon eh. Tayo man ikping na katang ma.
0: Eh, garo.
1: Apek kutik sabo nuko isurim mata kanukan ni nila gumagubilo ni tabawotin gumagubilo ni atuin na umiyo.
0: Hey, sabit tao tayo man natin na kaluga isisito na. Ape ka daw gito nga, ukatuin na kong nangis nga. Ape ka daw katak nga, ukakatak makpiyo kaya ka. Ay. Saan na usaki po.
1: Aksyon niya.
0: Kuyan nami.
1: Ibilo kuyan nami.
2: Tana, uyang utkaw nak ikluring miho. Ula, nipitli uktaw yun naksiyuan yung kawmat. Nipito kawmit nililikti daw roksimayok. April 23, 1998 ngutin lugu tana. Rita nasuk. Pero sa nagilaw sa mayanganit, ilin niya ti daw katoklo ni ananat termino ning yung minilikiak. Takilo akaw chung niya ang matuwi kung akaw patusak sa oraktok. Unikaktok, unikaktok, unikaktok. Tungasok din labo.
3: Tanda rin yung tango niya mayo unikaan at unok. Uli dapat, uli dyan nasok. Tama na karong miyo daw wala. Ilataw na rin yun alakalat. Ilaw rin

melok parok si Malanga. Kanukuro yato yung nangalak. Ukaldaw jok parok si Magaruang mga ilang ipuwi gutiak takka ikaw mga itakkarunin. Dahil melok sak parok mat ningyok po. Mananok kaktilaw kakatakag ko ni Pangilaga na si Manayak parok yan. Ilang. Dahil may lok pala ang mga ilang ipuwigo at tiyak akin. Ikaw manasukat tangi mo nila. Ukaw sa kibarok tangi amit siwaro garoan. Dahil may ikayo mila garoan may yung kanukan ni tiyak. Sura ka itong akaw si umit sano. Ilang. Patyaki guruk paglawigo. Isumarwa kilang at kanunan mangit. Tumilupiya ka nga tapat taki ko rin paglugin. Dahil mo sa anong lakatang niya ito, anong laksakatang lugin. Kanin nagmugaw lang ang ito akpan. Dahil man na ito lang man. Uno, saka ko yung akaw si magyakaw ng itag ka. Kanukiyak tayo na manaktigi kaya ka rin pa. Takini nga. Ilang. Dahil may Tukitong nga kao siya malamig siya ano ayaw kasok para ako karawang mga kisya nili marigtayin na kalawang yung milyaro ka. Ilang nga. Nagligo siyong nako nakitong nga ming. Ayaw kasutin na siya para ako siya magarawang ming mga nagligo siya sa mga kitong nga kurutin ni ilang. Nagligo siya sa ming. Makakulang ako dito na nagligo siya sa ukaw sa kaya para ako siya malanga. Tapak ito nga kuruwa siyang nakiyarulugo. Manayin na mo. Aglain na mo siyang nakapakalak paglunga. Manayin na mo taba nagligiba ka. Ulumin na kurung mo. Kito nga kuruwa ro. Pati kalakat ang ikot ko. Ang ayok kari nga ako ko kito nga ka. Pirok sa pirok palerok tilugo ang ayok kari nga ako ko. Tema. Sibunik siya nga nung nagliging nila ka. Ilang. Ilang ako. Tayo man nailing ako. Tiyak ka tiyak sa mayo. Ulumin na kumulo. Nagligo siyong nak. Inusik. Inusik sa kinayakta nga nung. Ilik ko sa kinayakta nga nung. Sukat si man nak to. Sibunik siya mulo. Ina sibunik siya nga isumagilugo. Katong nga kuruga. Pero palayo. Patak laulag pagkuko. Akit soklogo. Tapos sibunik siya nga nung inusik siya nga nung akit sok pa ka. Imailing at ako yung tiyak pala ako si Maya nga. Dahil may takpo. Tamagkwasak ni Gijaw yung takak ko nga sok sugo tao wag tulo. Kau yung mayak sa kibang nang migamigit tayo may tuwa ko rao si Mangila nga. Sok suka na ko rao si Makatalaw ng itaharo iba nga sok nakarawak lo nga. Inukatin ni Chuwag sa katakulaw si Mangila nga sa nakarawak lo nga. Taman na go inusing ano taas sumasak na gila mapiwtiangin man. Sulak ko ito. Sulit yung narong niyo kao tiyak sa kibagkaroon na pangan nagligay kami nga. Amaro inutiwa ko yak sa kibagkaroon na kami nga. Sa nagigyaro gila ko nga Chuwag si yung nalang ito sa nakarawak lo nga. Dahil may lingas na rao po taman na. Amarugo, katong nga kuru kakuma ang utikurong ming. Nikay mo, nikay nasuk tilugo. Ako yatong itilugo, nukaktitiwang niya ang ilanga. Nukapya kuru raw siyong ako niyo, ang utikuru raw siyong ako niyo. Tabago, ako yako niyo, kinutiging mago. Ako yato suko niyo ako na kinutiyang ito, ang utikurong. Tayman na ilibala ako si mong mga. Ang utikuro ko kasi sa kahit tuwarong mata, ako yato katakating. Nakiming, ilan nakimong. Tabago, ako yato ng itilugo, inaktas sa kibag kuma, nakinyaro lang ako magin, nakayong nila ako magin. Tabara ako tinago. Tayman ako ni, tayman katakuma, kasi titakatang na aktuwaro yung nga. Ang utikuro ko kasi sa kahit tuwarong mata. Ako yatok tak tak tak na rin. Dahil may linga ba na man. Ang marugo na rin aktuaro sa kusikuruin. Suwag tao kataro ko si garo ako na gawin ko na ilakas ulit dyan ito. Suwag tao katak ko

piujuare piluak tu megu ukeukut silagu nakuge yakangem mat pitjak semangit tokoru garawane channajakuru yakasupang niak palak tunga ketunga kakparaguma unigu kilugluguruk karuarlugit piling ang ilaw sunga kunigu akuna piujuaro ang mayo ulu yang ilaw sunga kunigu izirigo ko na nigla sungila na kugila kang ito. Ukukululaw sungak pagwak tabaka piujuaro ay mailok pala ako si mang mga. Ay wak sumana suk pala ako si mga ruang mga nagligi mo kay nagligi ni kumot. Tamagwa malik takat siyang imiyaharok ka. Nagsuya na kuya pala ako si mga mali na ningyok po. Ugla ko ikong makparaw si magama mik sok tukla tayo may inyong katango yak zuto mik sok balukulwa ugla mi mo suri kajak at lugo ikaw mabagtaka. Sana ho yan naktuwa ko yung balaw si mong manok ka kong nang ito. Kaya lugo lo ibarong ini ibarong sari uktuwa ko katato. Ila nok ka kong nalaw si mong makanukulu yao. Sana balaw si mong ma. Upil nga ko kasi lugo yung naktuwa so ko si kurulo nga. Itak sari uktuwa ulo. Ila nok kaun nok parok si mga ma uki aksa ng malutuk tu ini ung ita ibaro kurung ini pagkaju marok pagkilo ni tuk tuk tuk kakatak tilugo magwa igwa ko yun kipiya kaya kangit yun panok titok tangit dahil tukro parok si mga mata isumay na kipiya kuro para karawak pungan ni unukin yun ni patok na yaragang ama ikaw mabagtakay lang ila nukkaun na raw ng Manila ning iokpot. So, ubang ari so, kuy kaya katay man na. Kawi lao si magama. Sana katak to sana o yan. Nakuy lao si magman. Ila. Maling tiyang maya ka. Ilibig sa tuwin na binagarawa ka. Iling nga big sa tuwin na arawarawa ka. Sana wang numalingin miyarawa. Dahil may itong agla amaw tagulukun ni ayoko si umana suparaw ka nga kanong amang mo ukin naktukurin, amang mulu ating naktuarin, amang takurung mulu pija ka uktong nang itulo amakurin makuhani ko binga katilagang piyak uktuaro sa mong mata. Amang mo ating naktuarin piyak ingin taharo gila kaming magin. Tama ko, guru yaro, tama si ayo ko si umadyo, tiki katilaw takalawang i-ano ka. Ano ka ko, maan na kanumi ako rito, na tiya ano ka kakatala ka ma. Pilo ako tumi, tama ko, ama ko, ti isu magi katak, may akalawag ka. Uba nga ila, ilagay yung ino, uba nga ila, kitungangin yun. Kano ama ko, ti ako siya mong mga ta, buhay kong tiyaro ka rito nga. Pivalia yurigik samit tamanga kinang migatta pivalia yurigiyu yun nakasugi govit kara yun nagilutit Isabel mod 9796123 kaukpat utila revugut 3 mark padlia dere migmat unno kat unno katernak pusi kaukpat

Tunga så godt til CBC, det tør vi min alle til at se. Der er nogen af unge. Og lå mig, jeg ikke banger den ikke. Amirai out, 2022. Pinaswago sa iyo lao yung may katibig nunan lima kabamanga katinga jeho tingit katinga lao yung mata ukoa sita mga niyo tilogo ulango tilogo nipiliw hilao yaka takamiyo tigot tusaksaw lang ang miyok amalutaok ukoa tasiyoyak may kutik hilao yung miyakanik chautik music festival takuan ukoa tasiyoyak miyot Ginny Kane, Marta Natok Amalo, Haria Kane. Nichaluta diluit, to suck so long a me eat. So did I got a cold me to suck so long a you to tell me. Dunga so big a tea. O qual is ila near the cohaus a cane dung it, on no samoling a you eat, emailing a you eagok. Cook draw up in me on no sala helanganagak duck, and a well little low, second new lunic you lacuning any 30 me soon on ill make. Oko ne haklo tillo 11 ngo yumik. Sani kilo ammilo alla helanga ne kakta mi yugok. Ano kun ne asuin lo. Sikin ni ulo ni giu lo akun ni gani. 20 mit 40 mot su ngo nilimik. Oko ne haklo tillo 10 ngo yumik. Umi uyak milo nubu yukala langa ne kakta mi yugok. Alla hilili uminya galwak suti unnoak. Ano kun ne asuilo. Sikin ni tumik 20 mit 40 mot su ngo nilimik. Okone haklo dillo 9 ngoyumik inok jwa millo no boyo kala ala ngane gakta me yogok alla khililiu minya galo akso de unnoak ano ne ostilo se khinne ulu ni giu lo akundinga ni 20 mit 40 mot so ngone de mik okone haklo dillo 8 ngoyumik Pupung nito milo nubo yung kalala nga nagakta may yugok. Ano kung neos silo, sikin ni ulunik yura kuninga ni 30 mate 50 mo tsu ngo nilimik. Uko ni haklo dilo 9 ngo yumik. Ako libin milo nubo yung palo lang nga nagakta may yugok. Ano kung neos silo, sikin ni ulunik yura kuninga ni 30 mate 50 mo tsu ngo nilimik. Uko ni haklo dilo 8 ngo yumik. Ibu jive melo no boya langan ngak ta me yogok sugu yo litin na ga hak su tin logo unno sa ano on ne stilo o an ni to make 40 mit 60 mut so ngun ni dim make o ko ne hak lo tin lo 8 ngo yo make sallo ni lo no boya ballo langan ngak ta me yogok ano on ne stilo o an ni lo atwak ni lo kun ni ngani 70 mit 90 mut so ngun ni dim make o ko ne hak lo tin lo 9 Goyumik. Kangyak suyo amiraklin like milo nubuya valurang anigakta umiyugok. Sugo yulituin na kaya hak sutilo unnusa. Ano kunya sutilo? 1 mik 60 mit 80 mut. Sugo nilimik. Oko ni haklo tilugok? 9. Goyumik. Huakta milo nubuya valurang anigakta umiyugok. Sugo yulituin na kaya hak sutilo unnusa. Ano kung niyaw stilo, uan niyulo ato ak niyulo, ako ni 30 mit 50 mo, so ngunilim.

Kalau mata sukup semai mengatakan nak lau kayak nak lau yang mata nalu nang itu kalau suka lihat duit lau lah suka juga memilih duit. Tama ko kalau pilih minat tu kalau ok yang oleh tu mama saya me ane me ali anak tu pusing mata. Sebenarnya hatta lau memilih kalau tasuk molo tasuk milo. Nyuwak ni sehat tasuki umelaku meralaku. Kami itu hatap walau menyuit, tetapi hatalah walau menyangka subali minala nalau cehatalah nalau cisagalan kasari hatalah yang ini nama, ikasagatiga subali kalah hatalah yang milih walau, isu wajah subai dekapi subalau koma tu subai subang ti yakku kapi subang mata. Takulor mayong makubit sunga takuhat lao mayong takutigo na ay pagulok ko at siyok tabinat ni subaw tiyal ni manak subaw tiyalongin subahalak tutay na akago naman nalungi taka subaw yato aga masubahangin na hilalak taka makubit sunga takuhat lao masubalit tabinialongin at ingwa kutigo atiliok teo si mayo hangito in narelek takuyo huling itamini ay pagasubalik tuwini umaula ihalok ko subapin ni pita sakatalo kayo nare mga nuluak si jubini ukay na ma subalik ni sirup changa yega suwalik kayo na hongamang itama kabili itsuma o mangin na tuwa pini anak kau yung kau mai yubin yung kau mai pa o nesyok sungalo tama ko ako lima kuwit walo hatta tuwi ikariyali ko lo nuni bagya sugum mga ma ikariyali ko ikakatariya hat sa marayin hatta lao mayo kuluak ni ko alo ano pau ngalik juang alu hatta lo ma mana harak pelirak mata nula pelirho lekata lek megatak nanti gila ubang ngali pau ngali nuni bakal rumi nak tuwi ni alu tak ubang tu gaya hat nasi mata hatta meji harak lek sukin lo mamak siye la tu nak lo mungkin lewit ani yung wajan ani yung kari umitsani kami mamakto pipitsat pitat sa liya piya sa yung mata nuna tuwin na may paong nuni ba teo ni ngiti at sige ngiti umay matay ko ti paong ati ilong ti mamalik yung wala sa ti mana uki ang ulang ma mamaksisiu paano nga mahiwi na hatarap tiro ko kay may ito may umiki yung waka piyo ko lang mamaksisiu kong mata uya ka lang kay imwani ito galay pau ngatak piye gule ke hatta si maya gule Mary lo Mary ulah ojok lo ilu tak si tok tau si maya alam ma ilu tak kami tu alam mata mana hai cukko iku malu hoti alam ani ilu hoti ani tekak ko hai cula kaga lay sanawi si maya alam mata ino tu chunga si u wanga de si su yo a de ino ko ino tu go ro ga muni cha su nga ma ino ma ga yar ti tu su wanga chunga ta u nga inda te me hat ta mak ko ng mi ta ko i ku ma le go ti a tok tu si a ga ro mi yu ha mi ka ta ti ta wi nga hat ta la u ga ta ta an ta ki ya si ma na ti go pi ya ga ba lu ki ma le ga mi napa yo arunge napa te la yo atsuna de o chuki ta koro atsuna de ani la ge no na atago tu le re mi chuki te me hatte lo tu ta ka ko i kumale o ti le o ko ali no ta ga lo mi kumale o ti khade ge tu go na ku tsango akto te me tu hatte na go to ri no le hatte o si magalo me sunga i kumale pakoya hulle ya pitai kuning atungin na tilwe ni biaksi yang usi mga mahawi balde so kumali ko kini atok to alo atok to pao ya lo hatol tuin na lagi bunga

0: Nekin oli pame tutsevik tamane KRC kune ilinga kawan kolotlo KRC kusun mane kamaso kumata takuninga arena kumisumo ke tutsevilo sung itung mata kunal tutsevik arnata KRC kuikarso unsete tutsevile tutsevibo atanamat katakebit seman akunalne atuta akunema tutsevibo Ikaroon na kung sa kawita ka mapagulta. Tutsiwa takoson ni Mid. Tan na pitsiwa na kami ka. Nakumik?
1: Nakumik, may na lusi kalingok po nito.
2: Nakumik, wag ti si. Nay na ay kaso lang kalok to nga. Ten take ko ni ko ako ti hawa sa taw lang kalok si Maria. Hanay lang alang mga taang umatitigaw kaya ako makalakso nga. Nuno ike nito au pale hata sila ut lote kuninga kote ga watet na kote hakar ang intao. Hanu ilang alam mga hawre ko minak to akun yung lak to alak kote klo lagata. Nu taga pega sa lak kote klo hala kun na tinya katang mama kunu kiwlik. Ako tinite kuninga city yurak na harang ito akta. EK37 isumay gat sa umimata. Tara tara tuk to hatalok di sana no mip ilok to no no nalik tini si tili sa utyo tsuti ni pikay sa tui no nakuro la no atuk to on na tui te ko iso magayat sa umay mata ikarok si utye ka sa akso so wala to aw na mata kutya kuni ulok to alo ulo tamat sa tui na lo unilo to tino to sana tui na panagatamat Kina orang ni sanak ay lawa rin mga tatay may tuno ako di mo piwala ako na sa karang mga tanong na litini at ako tanda pinso ako sa walang arabo kina orang ko titina tutuin na mga masuta so wala itong itulot sa lang makuti nung nabimi sanak ay isimarabo na likini paksi ako sa wala kalok to atok tita ako minalak to Ako siya ko tingit dahil lang ini, iligiyo tayo kuni nga, compactor o tsuti, EK37 mo, ano, nipik keri ko tiyo tsuti, makpaisot. Kiri apavot, at uti hat siya tuy lang ani, pinasokang minyatar ni pinasokalin nyo, at uktaw siya mo patukis siya ni, as ito ka lamatuin na mata, ako tibot. Atong lahat siya karakto ka lo, pinsulti ako takarangin ikutino. At ilangan na ito siya ba ang amayo kasi ni sungyo sakta ko siya to ako na tukon na siya to pita ako nakti nyo na liya singit kiwit apamin. Tana, unni siya ko tigit sulo, unni liyo mo tigit sulo taga. Atong lahat siya karakto, sungyo sakta ko siya to ako niya.

0: Tu måste ta väl lite tack och att så jag med så ja precis ju Jenny Ukraine mata natuk hurricane.
1: Ahai, na kumi magalub na ala unna si kain na magatsi tu David Tilonga, unna si Tiara Pilanga Bosit, sa malub daok. Sa kuali silin niya tikut hao isa kain tangit, hapa mauli nga yuik, pinga jon niyo lakdami, no na vimino na tiya bumilo email nga yuik ok, at wak sa simbajak ka. Kuk tiya api mekhao pa si kain nilaktok, ano kalo tilo, si kain niyo lo nikyo lo ako ni nga ni 30 mid 50 mod, so ngon nilimik. Ako ni haklo tilo 16, ngoyumik. Sani kilo ame lo si kain nilak me yuok, ano kalo tilo si kain niyo lo nikyo lo ako ni nga ni 40 mid 60 mod, so ngon nilimik. Ako ni nga lo 13 milak ni nakaktak. Umiyak milo si kinilak may yugok. Ano ko lotin lo si kinilo ni giyulo ako ni nga ni 30 mate 50 mod. So nga nilimik. Huko ni hakloti 12. Uyumik. Inuktua milo si kinilak may yugok. Ano ko lotin lo si kinilo ni giyulo ako ni nga ni 30 mate 50 mod. So nga nilimik. Huko ni nga 11. Pupang nito milo ko si kinilak may yugok. Ano ko lotin lo si kinilo ni giyulo ako ni nga ni 40 mate 60 mod. So nga nilimik. Ukko ni hakluti 11 nguyumik. Ako livin milo alla kililiw milak me yuguk ulagot. Ano welo tilo si kiniulo ni yulo ako ni nga ni 30 made 50 mod. So ngon nilimik. Ukko ni hakluti 11 nguyumik. Ibu yivin milo nubo yalak me yuguk. So kuyo litur na kaya haksu tilo ulagot. So kuyo lagal waksu tilo hitigaligik. But ano welo tilo 1 nidumik 20 made 40 mod. So ngon nilimik. Ukko ni haklutilo 11 nguyumik. Salo nilo nubo yalak me yuguk. Sugo yu litur na kaya haksu tilo ko lagot. Sugo yu lagal waksu tilo hiti galagik pat. Ano kilo tilo? Oan ni ulo at wak ni ulo. Ako ni nga ni 40 mit 60 mod. Sugo ni limbik. Ukko ni hakluti 11 nguyumik. Kaya siya amirak ng like milo nubo yu balo lak me yuguk. Sugo yu litur na kaya haksu tilo ko. Ano kilo tilo ni 1 ni to make 50 mi 80 mo so ngon nilimik. Ano kaya lo kasulak niya ni kaktaw so ni 30 mi 50 mo so ngon nilimik. Huko ni haklo di 13 ngon yumik. Huwak da milo nubo yabalulak mi yugok. Ano kaya lo tilo ato ni to make 30 mi 50 mo so ngon nilimik. Huko ni ngalo 12 milak niya ni kaktak. Kangik so milo, au palong milo, tasiyo yak milo. Nubo ya balulak niya ni kaktaw mi yuyok. Allah hililiw mi lagal wak suti hiti galigik pat. Ano kaya hati kilo tilo ato ang nitumik 40 mit 70 mod. So ngon ilimik. Kakik sumiyok ko ni nga 15. Au palumiyok ko ni nga 17. Tasiyo yak milo ko ni nga 18. Tamaan likut siya may nubo ya balulak niya ni kaktaw mi yuyok. Allah hililiw mi lagal wak suti lo. Ano kaya tilo ato ang nitumik 30 mit 60 mod. So ngon ilimik. Oko ni haklo tilo 20 nguyumik. Kaya so alok tiyo amin lo nubo yalak mi yuko so kuyo litin na kaya so tiligo. Ano kaya tilo 1 ni to mi 20 mi 40 mo so ngun ilimik sa kilak niya ni kakta so lo. Ano kaya nga ato ang ni to mi 30 mi 60 mo so ngun ilimik. Oko ni haklo tilo 15 nguyumik. Nuna tiyo po mi laban ni nay na misik nilak mi yuko nubo yalo tilo. Ano kaya lutilo? Ato ang nito may 20 may 40 mo sungo nilimik. Ano kaliw milak niya na kaktaw so nilo? 40 may 60 mo sungo nilimik. Huko ni nga 16. Hope Dale Post Bill makubin milo. Sikin ni balo lak may yugok. Ano kaya lutilo? Ato ang nito may 20 may 40 mo sungo nilimik. Huko ni nga lo 16. Dako takasil niya deko hawa sa kandang hap pamuli nga yipin nga yon ni ulak. Domino na vimino at siya bumilo. Hunga pasi!
2: My name is Mayor Powder. I'm the host of Inuit Unikangit, a CBC North podcast. Over the past 2 years, I've discovered more interesting stories about resistance, travel, and the supernatural. I'm excited to share them with you. Listen to new episodes on CBC Listen or wherever you get your podcasts.

0: Tuhak ni kuni, tam na nubjak ti taktok, raki anguti. Tay mali tuhak kanak na agapta, tay kanito niktaw kibalak trade show, kibalak may tawak si titsitin lugin niwe kakalukitut, inuwi hanatuyut, hanawgat amihut at jiging itut, at tuhak elaw mitay. Ila tay ma, apali na makigak, tamakwa ukaw hirigayakit niwe kakayatit.
1: Uko anana chang ma sana katalaw sa mayang iadjingwa ni tayo ko lao tangi. Uko tilaw sa mga mga tako ako kayo sigun na kaki pingasu aga pia nilak po tabago niya nga. Ayoko ni satay na kaki ati kakolang ma ati kalang may laang na ka ati kang ma anana chang ni sana kun nalitay na lao kaki utulak po nga.
0: Apalina tam na makukuk na natsyangat na makugangit abani kamani lau lau tok ang ijuk yun ni hanabalau suni mana adjipangit ni pigeli haga bekanui lau pa ang ijuk jalau pa uktong nuluge ana natsyak pekuyangit.
1: Ujak jumilau punga kanutigi. Piyagaya itong mga ata, piyagaya ito yung alun ng matatako. Amikit tukuloy lun ni ataw si Agla ublulog ta sa nagalawak lugo. Piyaning ni ayok ta ka ataw si ublulog ni kisya ni atokon na tayo nalilaw kaki meksugak sangi tako hangasa. Kovesug klunga ikpi ila ikpi ko suli lak punga kuwa sung nang me ayon na yung megaki
0: ilitang nagsuting lo takwa ukto ukto tingit ni pihima ko gabi takwa hunangu mga tao ka uhega jaki
1: I ataw si ukto nanilaw ako kaya ju kote binang me sana si mayo tana mikin naksa tugla ukto tinga atun datak lugu ajingwa tak tau tunga kisingwa nguyak luni soglu pauk tok semayo kisya pauk tu ti khangitut dan kisitu ina bluni amma takwa khangani tu pinga su takuk sauyo tuiling wali amma atiging wali aivin unika lok semamma takwa teman nago sanakat tak tangi unika tua vini malik lugi inui ko nerjuti ko inung ngon nakatalong mata taba nerjuti ngo ngo yo atigi sima bloti tu ili sima yo
0: wangila taima kanu aku ni utigi yo.

0: ukagabit at auhek. Mikitu galuak pat ubloy na nangipo. Una ang inakak kano ako ni utigiyok tagba.
1: No kangitay naklo ni makha makulo vamping asulo va ublo ni sana law taka no kakataklo nga ikaka nasa ibloge ataw si ublong me tan kulit ikaka ni sana law taka ataw si mikin naksa una ang inaksa ungatik ka niya jo ano
0: kubegiw yakpay
1: soklo isum maga nok kasuitum ma nok kagjo makatak po ko pilagare lang ako kie maksul lang ako kuning nga
0: ilaw katao gyo pit kibalak trencho
1: sibulak pa kaya katan na
0: tako kimo ko tao tak mata kuyan na may apili na
1: kuyan na may
0: ila tay mau kan lakatika kanak niya lak migama si pa kusugak namang may utaw ni kong mga paisipa.
2: Kangat tuwa pa may uta viniho yunga.
0: Dahil maukuwa niwe kakayati o kauhiriga jakin.
2: Kami kalan ni niwe kasakakto nga.
0: Kapsiwa.
2: Kasi tukpa.
0: Kasi ni sanabu.
2: 16. 16 ni sanarokto.
0: Kano ako niyo tigiyo ta ako inak pigit?
2: September 5 may pigil ako nga. Weekend ko nagsukpat nga ama. Ika na yagi ka nga nagsukpat.
0: Wa unno ako?
2: After 5. Ila 5 may nga ka nga nagsukpat.
0: Peka ka mataw ataw hiyong ito may gaglat ilag kalu kami kalay Isto aksuti ati alla me aksuti kapini ke hana himal ko pe
2: ama kau y mangitung at lune ame suruang mata
0: ke ilin ni ko gibati
2: anga yu go regularly piung itto after the locks mga kangit kangat tu apim ne tilunga atong mate me tune teme ture onnam manga perlaks magakku angattune outlage ture ga makangattu ga pimme mersong nane patterns ngane kaiti laks mayo
0: ke balla me utarte go ameho pekale qort
2: qaro
0: tikisai qattak pat kangaksini wasiani
2: Namaguruya, tikisek takto. Takuyaw yakang ta, rank and sell and swap. Kupost takang ama.
0: Tay ma, mana ilaw yakaw ko putit, kibalak trade show.
2: Sibulak pa, mitaban ito.
0: Ang ayaw ito hane ako ma.
2: Tabaw utak pa, regilip yung ito. Ila rimaka kayong tuwap, mitabaw utak pagka.
0: Kanguhok kalau aku suci kan lagi gigak makau yang nami.
2: Oko si Yoru.
0: Tam nak tuhak bagi hak pabu si pak kusuak ama apli na magigak. Pival leh junung ngau nak megap ta utarang na kebo.
3: Ulukut CBC kau tatumi pival leh jun. Bunga house down lutum ilulim takko ngelaka mana panna tau ne kajanga ku mixi michulute ku makotin le ne halune akuni o house yo sima jo alla nuna bu pigela tilugu te maluma na munukiwa ye namene kajangin ku chaute cooperation tamachuminga kaju siti chigamajuin 50 meter ta na hubasin ne halune amalo ku makote hak me halune Kugaluk tamani 60 kilometers on ngangani khalunni tai mata nangi jokhanga here flare de khalau te ka jote kha ga tu nu na bumun
4: man how is a poller me gatta ta na kai si binu drop but e khalu me ta kon nangwa lawa